umgizi inkosi aniyona umxosheli induna niyona ndingena ukhona emansomini wadla mntakangqumkayizwayo ubaba ongizalayo uyazizwa iintombi zami ithini madoda